O suenga e pei o na mana o ai le whainga mālo male mata ngā luenga o a onga. Ua whaalia le matua le fia fia o le minister vai whafo ni sila wa wasa manaia Winston Peters ona o se whaata ita inga o se mea tau

Ai ma tau matakaina da ole o fulu fulu ala ia ko fakatangi tangi atu mo faka hau hau ki hata tūrua tau whanono anga. Ko e taha kailoanga fuki tuko atu e tau whakalawhalahi ki he mga whaoa ha sofa manok ne hana tau whanau mai hana tau lafu po ke tau whanau he te mo whaoa ne whanonga mahe maanga ko ka lana whakalawhalahi atu ki am tolu si ki he mga ho nei ma tau matakainanga. Whakalawhalahi atu ki he hao a tako ua pihia ni mo e hao mua tau uho tau alo alo manawa. Kua mole atua ia ki he taha aho he whahe tapu nei. Kua mole, kua e tuku atu fuki hana.

sino ngasi ki he tuku hanga he aho nei. Whenanga atu e whakamawehe e mga whawa kia ia i pouri he pō i ne pō, mai whalu fō ki hama atu e mga nei ne whakalata hātu. Koe atua ni ke fua ki atu mai whakamawhana whana amu tōlu a tau loto ko malipilipi mai momoko pia fō ki e tau mga whawa. Tō nā kaikisia e tau mata fulufulu ola ia ha mtolu. Tunga ia nā kaila lewa ia e whakamawehe hata tōlu matua ko Brenda Cottingham. Ko ia foki ko e kapisinga uho he matua nei ko sofa. Ko laua tokoua mai he maanga fulufulu ola ko whineo ne hā kupua tua. Mātau mutakainanga ko seisei whakaosi foki. Ha tau tōlu, a tau whakaholoanga he awhi awhi nei. A mamana ki whaki ni koe ma whala am tōlu he whanongonongo mai. Moe ki he tau leo furu furu ola ia kua whakatangitangi atu he awhi awhi nei.

Morning today, upo pese fa tile to fa popo mani yaso ilo so form lo ola. Vain tatu to fe lo ilo ngo pa ulea. O te follow fa fa tano fa tu tatu tu no fa malor so form lui fa malor for lau. Ya wa mai le tu ole tu no ono e o mawai. Wellington le vai ole va lo ia tu lang ole tau ni yaso timu. Ya elinga te idea ya o isi tu ni usila pione ile so nafi ni se te lo vai ngol motu isaute. Ya le nafa ti el te lo timu ngam lo longa tar sia wa te fo il tu lang masani. Ya so ifo muri ni tsa ya o fa tsa lo fa tu ai. Sunga fa fenga ngam fa tu na i tama mti na ma tu le tu no. O le mano se le tu no mana fa na ma lo la vol fa ma lo si le so fo. Ya mana tu sa manu ya ma lo longa tu fo ya mi se na tu sa nga lu le o ma nava. Osa unai le tae au e le ai mani tae vale na umoa mai le awala pe a le tasi ala tae vale na mafitau ile aru atu ono vinga mtu a malo lo umatangata na ia so ia wao le tu ua onga le whanau ia mani tu ole aso farele nei le tatu aso malo lo e fie le unga lulue e toi au tae au na umole unga lulue ngano niva ia so le totele ia le totele fo ia fe inga lulue ngai le aso farele mani aso tonai e unai la tula ia tatu paanga umola vetono Wellington e New Zealand, to Australia, America, Hawaii, ya Samoa, America Samoa, Alaska, now we see two along the Africa South. The Malaysian old Pacific, all the more my tattoo for so long, out here for love and fatal of fat to need for my lord for low, after the two and the two singer. If that's a one bang of a fellow, my sunga ya tala lima futa mail a low Christ Church, ya of Tela to the sunga, have tie lover, ya finger we are, poor fitty. Ya fa pierre to fa ya sidira e malo lava ya tirini but we are telling the tie out fa pierre sia ya ole tunga fa vuina malo lava yo pali mission to a ya lo tele at program fa mdu ya tru ni tie out sunga ellen ya fa pe sunga ya sione ya ole sunga ya saulo malo lava sol fa ya lo tele at program sunga live ya mdu ya lava fa munga lo ngalo ya so ta tu ya ya utelo e fua fua fua fua ngal tu lang o ile tau de yaso ya manui o tele la tu e umal tatu pese fa fonle le tano le tau lo ve pese le fa kasala na utelo vo mai le tongo lo to e lo sfru lima minute o le tano le valu talo fa la ba

0: I had falsa.
1: Yeah, I would tell it time me alway if I did no many. Yeah, I pay what I blame over time me and I found long on Upu my daddy. Yeah, Ole Alan, I lay on the matter of Atino in a year tattoo Pokalame for to spa ear. Yeah, tell a year Pokalame wanga yet. Yeah, wa matter of ear for ear. Fear, yeah, yet angata a for in Napo Kalame. Ma wa ye for ear, yeah, swinger. Ia wa yei fo inisi wa lato fo I mai tua marto isi. Ia wa nga I lato I Bible studies ia pi ole rima. Ia awa ole rima olo fa atino lato Bible study amato. Ia olo o yei fo ima le au au nanga le efa kasa. Ia efa pia fo I le sunga ya Clara. Se tasi leo por kalame olo o tele lo lato usao. Ia ele fa atino ina o lato por kalame fa atuspa ia. Ia mo tato atunu ufo I olo o olo
2: o le fa'ala wilo fa awawol mtangal bengo leo le tite ea tule fa'ala au fa'a saida e te pe nai au tua masina te itasi e lima te ita inai ia fuafunga mga aluenga fa'a tino ina ia au sia lava le manu lau tia lo tulituli o le proklame ma ua fa'a ingoa inai le masina neneo yulai o le te ita inai le anganga e pi ia matu e le fa'a mwe mwe o le usunga fono le ka le sime tutisi Olo uswia ili nei masina. Ole soli palo ta mua mua, moli palo ta lai titeli tu malo sa fata numere lua, ai ole aso farile e fata unu inaili palo ta au tu. E to vadu se fumaleono na fama wina na restala, e fatino le lato palo ta mua mua ili so. Ma ole ata tala fale palo ta ili tu laiva le tayao, ai ta puni ili faile a fiafi. Ai ole aso farile, ole ata laifai te toa maili tu lai valu, anga ili tu lai fai le fiafi. E to a feiva se lau lua se fulu leo fai o ila to ua mai o na restala, e anga ba ai palota mo sa fata lua, ili fai ngā palota lai titile nei. Wa si el fala po pitongo o ongole ngana sa mo yao te roa I ala universite au au sa mo, e le ngata ili fai malo si au le au ongole ngana, ai wa fa manatu I nai foile atuanga le tolu se fuma le fata usanga, I le sini au tu, e a fua mai maunga te tele le manui o le nuu. O le fionga le sui pāre mia, mo li pola ana rosa are mo li o. Na sau nore sau noanga au tu e fai masui o le tātou o tenu, e fa feiloa I nai le au malanga, ma fa ailoa I le tāu tele, o le porkala me ua fata oto.
3: O le manu lau ti, ale fanga sa, ia fa fai lele, matapue le ngangana Samoa, ia ola I Aotearoa. E peso ta I leile nei manu lauti alfangsa. Maletu la fono l'komisi o ngangana Samoa, al tato malo Samoa. Ia fatu mau, ma ia ola pea le tato ngangana. E fa pea fo ila la tato va ainga tau la. O le ta iala le ngangana Samoa, o lo olima taitaina ai a tato ngaluenga. Ua manino ele nei fontanga ta iala alfangasa, lo lato tau sisia o feangainga o waitangi, triti o waitangi. Male feangainga o fainga o bo, o le triti o friendship. O lo lato tau mafaifo e faa mausali le ngangana Samoa. O se ngangana ni usila, ae maise le faa taua, male faa alo alongia, o matafa yoi mai ati tau. Ae e faa ngā ina le ngangana. E le tupu fua le faa teo fala inga. A ai ono Dr. Fanaafi le tanga loa e faa pia. A le aise ngangana. Ua le aise anganu. A le aise anganu. Ua bole nu. O le utele na faa na unaunga le nei faa la putputonga.
2: E lante le to lima se fulu le au malanga mai ni usila. Le ua fatu teia nei le lantou fontanga, masui o le ngangana Samoa, ele universite a wawa Samoa le pampa ingana ngala. Ao whaawa waisu esu engan tanga ringo le leo, ele maliwa yo le tamali masi fulma le tolto sanga na malanga mai Amerika, ma au maulon ae ngai mwataa, e na umalo naola ina ua whao lima yei nisi mai ili paa malifale enga ane tau mea sina hideaway. Ma o le ua faa mauni a mai lamitanga renga o leo leo le tāo fia yo nisi se tō tolu o loo tua ia na faa tino ina le sori ngātula.

0: Fatala fatu, ole fat bubonga mo mo, tala foam, my lissi o fonga lela mo, ole ne jiao, ole a sovalu you lie, loa fe loa no. Na fa'ai loa se polo a inga mo fa'alavlave fa'afo se imole jumalo kai kora ina wā matau na pāle vai tafi o kofai ili aso ananafi ma afuai ni tafi nga tetele na vave na fa'atanuina tangata ini vaenga o kai kora e tu uo lato ufale ma ngai ini no fonga mawalulunga e tu saima se fa'amatalanga li civil defense e silia malise laulima se fulu tangata olo fa'amautu nei ini no fonga sulu fa'ayai mole taiminei o motu siele awalanga ili taulanga o North Canterbury, ma afieni siovaeng ole awalo le State Highway, ona ole lolo wa ole tau ile motu I sauti, olo tumo pia la pata inga wa ile lanu mumu, modi vaeng o Marlborough ma Canterbury, e afie Kaikoura Ranges, ai olo valo ia pia nisi ti munga mamafa, ole tau fo ile anau o yai o tako ile asunga fua, ma olo tumo fo ile polo inga, mo fa la vlafa fo sii, modi vaeng ole tumalo o waitaki.
1: O fa'alia ele malo o saina, o le fa'ata ita inga o ana mea taufana mamau I totono le vasa pasifika I saute, o se fa'atu langanga ma sani, ma o lo o tausisi a lava tu la fono fa'avao malo. Na sao nole so upo le vai fa'afo saina, e yelo la tau fa'amoe moenga, o le ale so ona fa'awinga ina pe fa'ate lefo I atu nuu, o lo o yelo la tau so tanga, le winga o le neima ta upo. Ae na sao no wawa samana ya Winston Peters, le minister o lwai fafo ni usila, o se ngai o ingai fete inai, ma le anganga ma le faa mwe mwe autu o le pasifika, na faa liye mao ning le so upo le vai fafo saina. I se tala no anga matu stala I Beijing, o le faa ta ita inga le ana faya, o se fainga po o se faa atu langa anga masani, I le pol kalame o awa onga le militeli I le tau sanga, ma ele o faa atu tu tonu pe faa pito mo se atu no. Ai olo o nga tasi lava matu maanga o le tula fono faa vao maa loo. Ele ileva o na mai asaini le maa lilienga fomo le pui pui nga. Ele vao Australia mafiti. Ai fana loo le mea tau faa tontonu ma maa o saina. Ele vao sa Pasifika. Ma isi tasi o na vaa maulu. Na faiti o ina venga malo umani usila faa pia maa Australia. Le fananga o mea tau faa tontonu ma maa o saina. Na tele lava ina ngungufa inga malo le Pasifika. Pei o na lipo tia le Radio New Zealand. Eo ina sauno le pale mi o Papua New Guinea James Marape, e ao I a tātou wō saina, o na avea lalatou whaata I ta ingalea na whaia, o se taimi mulimuli e whaatino ai I ta tono o ngā Samuel Pasifika, pe I ta ielena o saina, ai whaapia fo I le United States, Falani, Japani, Britania tele, mātunu uma e iaia lātou militeli, na sauno Marape I a tunu u, a whai lātou te whaalo alongi e ina le Pasifika maona tangata, whaamulimole I a whaapia fo I, o na whaia I o na o ngā Sami. O whaalia ni atu ngā lunga le au whai tō whā, I se fina ngalo whaalia le minister lango lango le soifua mālo loina, he whaapio le aia tō e ilo ilo le whaatu langa ngā la fonga mō tapaa, pe o nei a sauno ai lunga le News Talk ZB. O le taimi nei, o lo whaatuptupla ia pea popo le ngai tapaa o lo whaatau whaasoltu la fono I tō tono New Zealand. Sa su isu eina ili Radio New Zealand le mata upo ma mawaini sika leti. O loo faa tau faa solitu la fono ini fale uloa I au kilani. I se tau tau ngofie ma ile tau masani o sika leti o loo faa tau wina I lalo lito la fono ile atonuu. Ile o yeini la pata inga mulu saifua malo loina ma ni faa matalango le Quitline. Po fau tua ngai tu ule ulo ula tapaa. Pe ona faa tu la fono ina I totono ni usila. Ege se fale uloa I au kilani isasae. O loo

Faatauina atu ni pe pasikale te ile ta i se fulu tolu ta la, wa lai titi fo nai lole la fonga e te tau na tutongi. Oliva yasa talwaina faasilisila i ele Action Group ala malo mo ta paa faatau faasalutu la fono, la la tau tau mawhaingatu faatasi e ta lepe ile maketi o ta paa faatau faasalutu la fono. Nao la tau loka ina i tangata ito lima, ma tau fieli tu samalitasi te simali tolu miliona o sikaleti, ma e tu samali lua miliona ta la pe silia tufoi, le te leo le la fonga po le tiu te sa te tau na tutongi, mo le faa ofinga mai oia ta paa ile atu nuu, na saunua Professor Janet Hogue. O le Universite o Otago, o ia fo'i o le so upu mo le fa'ala po tupatonga, o le lafonga po le tiute mo le tapa'a, o se vaenga au tūle ma fayona fa'a o Sofia I tangata ula ula, ina ia fa'a muta le tau mafa tapa'a, fa'a pia fo'i I tupulanga tala vou, na ia ta'a ua fo'i, e te le atu nisi ngā yo inga ma fayona fa'a tino ile maa lo, e te te e atu aile maa keti po fa'a taunga fa'a solitu la fono, o lo o faya I tapa'a, ai a mata, I le usita ia o a ia inga mata iala, a le fa'ala po tupatonga le soifu ma Loloina la langi ina ia faa mutai fe faa tawa inga faa soltu la fono o ta paa. Ena ole ono se fulu pasene o a inga iena faa pea e anga vaa ele faa manianga motu pe ole penisini ile vaiaso e faa pea na mafayo na tauli maina lea faa mama avenga e o mai ile taiminei. Taluwayo na ole siitia ole tau ole penisini ile taimi ole tau e isa sae tu tutonu na faa silisina ile malo ile masina o mati. E se lau lima se fulu fitu wafele a faa inga o a inga ole amo wa ina le fiso sani vaiaso taitasi isi umi e o atu ile tau sanga a toa a le ole na se ipa ule tau ole penisini iwa tasi ila loi fole tolu ta la ile li ta mo vaiaso soso oe faa. Mai leo fa inga se lau lima se fulu fitu wafe leana fula fula, e to samale se lau faa se fulu tolu wafe a inga, e mawale ta I lima se fulu ta la ili vayaso, ai se fulu faa fe a inga, e la iti tifo se vai ngā tupe e maua, ai faa awala to I tupe mo a inga yeita maiti e mawala lalo tupe maua. Peita ai, na faa lia I faa maumaua lo ufisa o tupe maua. Petu samale iwa se fulu lima afe a inga na mawale faa manianga iwa yaso taitasi a mata maile a somo umua aperila. Ai se lau male ono afe se lau lua se fulu a inga na ole faa tasio na mawa lea faa mama avenga. Onisio a inga na yeisu inga lea na lea mafaye o na anga vaa isi iwa yaso mulimuliane. Peita ai. Ole taimina faa sila sila ai ele minister tupe Nicola Willis lea faa mama avenga na ia saunu ai I faa mania ina ai ngai vai yaso taitasi pio na faa lia ili poti ale Radio New Zealand. Peita ina saunu si so upo le minister. Ole tele o ai ngai Emanuia le tausanga atoa e eni si ai ngai pupu upili ota e mawai lea tupe pe awhai e yeisu inga yo lato ai ngai mao lato si o si o manga. O se mata upe winga I se tangata iana se fali to le ni po se jemi ni usila, le ana faafo se I ona mawala na pili ele ti se to iti iti lava a to le se la wafe ta la, wa faa ilo mai ei, wa avea ma faa ta ita inga o nisio faa fi tauli, o loo tutupu ito tono le maa keti tauli ele ti se. O le li poti ali utilities disputes, o se au au nanga tu tota se e fiso so ani tangata faa tau e faa au ia tu waini faa se ai faa ta tau I company ele ti se ma la to au au nanga, Masa faa ilo e lalatau li ipote, le faa tuptupla I o faitionga mai tangata I le tau sanga ua tua nai. E silia malilua se fulu fitu wafe tangata, sa faa fiso ta ina le utilities disputes, ma ua si itia fo I faitionga I leono lua pasene. Ona ole si itia o tau, fainga tau le soifuanga ma faa fi tau li ipili ele tisi. Ai ole mata upoe faa ta tau I le fali toleni, sa le I le leo na fesa o ta I le mita mole ele tise, ma le kamupane, ma sa umise taimina faa o ngā I fua faa ta tau po estimated readings, e fua fua I le pili au faa I ole ele tise na faa o ngā ina, ina ua mawale au faa inga sao ole ele tise na faa o ngā ina, na tu ina atua I se pili, e silia ma le fitu se fulu ono afe ta la, ai mulimuliane, si itia I le tu samale iwa se fulu tolu afe ta la. Na saunole komisina Neil Mellon ole utilities dispute e sa ole ufa ingo ole elitisi na faa ngaina peitai e le ta tau ona tau mafaile company e faa maalosi ona ave SSS tupetele faa pia. Mai le te unga tupe ase tangata faa tau po se customer e au noma se lapata inga ma ni faa tala noanga mua na faya. O isi faa fita auli na faa ilua mai ele li ipoti e au fia I pili ele manino. Faa fita auli ikone karate ole malu si ango le la po le sola ma lele maala malama o nisi tangata I tau e ono tutongi pe a faa muta se kone karate ma se kamupani. O fautua ina kampani ele tise ma kampani e faa ngaina solar panels. Olo umawa maile

O faalia ni atu ngalunga le au fai tō whā, I se fina ngalo faalia le minister langolango le soifua malo loina, he whaapio le aia tō e ilo ilo le whaatulanga ngola fonga mō tapaa, veo na ia sauno ai lunga le News Talk ZB. O le taimi nei, o lo whaatuktupla ia bea popo le ngai tapaa o lo whaatau whaasolitu la fono I tō tono New Zealand. Sa su isu eina ili Radio New Zealand le mataa upo ma mawai nisi kaleti. O loo faatau faasolitu la fono ini fale uloa I au kilani. I se tau tau ngofie ma ili tau masani o si kaleti o loo faatau wina ilalo lito la fono ili atonuu. Ile uyeini la pata inga mulsoifua maloloina ma nifaa matalango le Quitline. Po ufautua ngai tu ule ulo ula tapaa pe ona faatau la fono ina itotono ni usila. Ege ise fale uloa I au kilani isasae. O loo faatau wina atu ni pepa si kaleti ili ta ise fulu tolu ta la, wala I titi fo nai lole la fonga eta tawo na tutongi. Oliva yasutalwa ina fa silsila yele action group ala malo mo tapa fa atau fa asolito la fono. La la tau tau mafainga tu fa atasi, eta lepe ile maketi o tapa fa atau fa asolito la fono. Na la tau loka ina ita ngatai to lima, ma tau fieli tu samalitasi tiasi malitolu miliona o sikaleti. Ma etu samale lua miliona ta la pe sili atu foi, le te leo le la fonga po le tiu te sa te tau na tutongi, mo le faa ofinga mai oia ta paa ile atu nuu, na saunua po Professor Janet Hogue. O le Universite o Otago, o ia foi ole so upu mo le faa la po tupatonga, o le la fonga po le tiu te mo le ta paa, o se vaenga au tule ma faiona faa o Sofia I tangata ula ula, ina ia faa muta le tau mafa ta paa, faa pia foi I tupulanga ta la vou, na ia ta ua foi. E tele atu nisi ngā yo inga mawhai na whaatino ele mālo, e te te atu ai le māketi po whaatawa whaasolitu la fono o loo whaia I ta paa, ai a mata, I leo sita ia o aia inga mata iala, a le whaalapo tu putonga le soifua mālolo ina la langi, ina ia whaamutai fe whaatawa inga whaasolitu la fono o ta paa. O se mataa upo iwi ngai se tangata iana se fali tole ni po se jemi ni usila, le ana faafo se iona mawala na pili eleti se to iti ti lava ato le se la wafeta la, wafai lua mai ei, wa avea mafaata ita inga o nisi o faafi tauli, o loo tutupu ito tono le maketi tauli eleti se. O le li poteli utilities disputes, o se au au nanga tuto tase fiso soani tangata faatawe, e faawi atu waini faasea e faatatawe company eleti se malato au au nanga, Masafa ilo e lalato li ipoti, le faatuptupla iyo faitionga mai tangata ile tau sanga uatua nai. Esilia malilua se fulufitu wafe tangata, sa faafiso ta ina li utilities dispute, ma uasi itia fo I faitionga ile ono lua pasene. Ona ole si itia o tau, fainga tau le soifuanga ma faafi tau li ipili ele tisi. Ai ole mataa upwe faatatau ile fali toleni, saale ile leyo na fesa ota ile mita mole ele tise, male kamupane, masa umise taimi na faa nga ifua faatatau po estimated readings, ifua fua ile pili au faa I ole ele tise na faa nga ina, ina ua mawale au faa inga sao ole ele tise na faa nga ina, na tu ina atuwe se pili, esilia male fitu se fulu ono afe tala, ai muli muliane, si itia ile tu samale iwa se fulu tolu afe tala. Na saunole komisina Neil Mellon ole utilities dispute e sa ole ufa ingo ole elitise na faa ngaina peitai e le tatau ona tau mafaile company e faa maalosi ona ave SSS tupitele faa pia. Maile te unga atupe ase tangata faa taupo se customer e au noma se lapata inga ma ni faa tala noanga muamua na faya. O isi faa fita auli na faa ilua mai ele lipoti e au fia I pili ele manino. Faa fita auli ikone karate ole malu si angole la pole sola ma lele mala malamo nisi tangata I tau e ono tutongi pe a faa muta se kone karate ma se kamupani. O fauto aina kampani ele tise ma kampani e faa ngaina solar panels. Olo o maua maile e letisia maile la, ina ia manino o na faa matala la tau au au nanga, faa pia tau, maa ia inga o kone karate mo pili o e letise, ina ia pui pui ei tangata, o lo o faa o ngā ina le e letise. Ita alonga, na faa tanga o na ta alo se tama onga o kilani le au lakapia se tasi a onga, ina ua le faa tasi pe faa lua foi, o na le faa ta alo ina e faya onga, o le au alana onga. Wali ibutia le Radio New Zealand, ito angalea tama onga ito le ninga le au lakapia lana onga, to e mamao malae mo moli ia yeono maatua moa na ta alonga, peitai. Ena ole lua se fulu mi inute, leo fa inga ato le taimina ta aloai, ita alonga o fa ye se fulu male tasi. Ole polise le yuni lakapia New Zealand,
e te tauna afa le ta alo ngā tamai tila kapi o ma ele o ta alo ile first 15 na iu ina avelea ta masfulfata usanga le matua ma faa ta alo I se tasi a onga

faafitai tele lo mātou ole. Ia faafitai te mālosi mo le ola. Taiwa lau tūs pa ia, ua failea ma faavaya lo mātou ola. Ia lele ie, faa maangalo ia te mātou, ia mātou wangasala. Maangalo wa mātou soli au tū la fono ma lo fina ngalo. Faa mole mole faa maangalo maia. Mātou e ala toto Yesu ke wisoro mātou faaola. Alofa maia le ali ie. Tafutu maia o manu le asofau. Wina maia lawanganga paia. Sei faa papula ma faa maala malama. Mātou loto e ala. E ala ila mātou faa soa o le afaira ni aso. Awawa na olu manalava. Mātou te faa lango lango mo mātou faa mo mo iei. E manino, ma māla ma la maila mātou fitu faa inga e ala i denei porkalami. Fa manuia ia sa mōmana na langi a toa, ngā ruenga ma fi au fenga iei. Fa manuia na ia mātou faa nau. Fa manuia i de tāpu inga sa mō, ma e o faa lango lango mai. O mātou taritana noa mo mātou faa sōre na iaso. Awana ono mātou tarano ai, ai au mātou sāwavali ai. Awa o lawa fionga, e mailea nganga lea tuhi. Eo ngāfo ia o ai, e whātonu ai, whāpoto ai fōi lea milutonu. Na ia ato ato ono le leieru tangata o lea tu. Ono o lou sua whapele Yesu ke viso lo mātou, wali imaru mātou whaola. O mātou wole matatalo tuai nei. Ameni. Tātou tusi filifilia mo nani aso tātou te whaasoa ai tātou mta upu temi ona tatala tūne ona tātou leina ole tusi perfecto Isaia rono mta upu esifurumaritasi Isaia rono mta upu esifurumaritasi te whaitau mai le whaipa se fulu se e whaangata le whaipa esifurumare ono Isaia rom ta upo e sifumare tasi. Te e whaitau mai le whai upo e se fulu. Se e whaangata mai le sifumare ono. Whaafonga maia. Ia o afionga pa ia lo tātou tua. O lea so fo e tū mai ai le po ngai o Iese. E whai mata ngā vai o le nu. E sa ili ia te ia o nu Iese. E matango fia fo e lona mālo longa. O lea so fo'i e toi tutu watu faa lua lea li'i. O lea so fo'i e toi tutu watu faa lua e lea li'i lona a'au e lavea ina. E ua tutoi o lona nu. O e ua tutoi asu wia, ma e kupito, ma pātoro, ma kusa, ma e lama, ma senara, ma amato, a toa ma nu utu ma tafanga. E faa tuwi na fo'i e ia le tanga vai monu ese. Ma faa potopoto ina e ua tulia o Isua elu. Ma faa ie faa ta ape ape ina o yuta itu e faa o le lalang. O na mawaya tuwai lea, o na matau o e foraima, e faa umatia foi o e faa sawa ia yuta. E le matau e foraima ia yuta. E le faa sawa yuta ia e foraima. La tau te fedele yatu i tau au, o Filistia e Sifo, lātou te vete whaatasi mea atangata o sasae. Lātou te whetaa ngofi ia e toma ma Moapi, e whaalonga fo'i ia te lātou le whanaunga a Moapi. E whaau matia lava e Yehova le whanga, o le sami o e kupitu. E si i fo'i e ia lona aau ilunga o vaitafe ilona matangi te tele lava. E taia fo'i e ia, e fai ma ngā vai e fitu, ma wha o yatu i ata i lātou, o wha se vaina. E iei fo'i le ala tele mō e ua tutoi, o lona nuu, o e ua tutoi asu wia, pei ona fai e isa rā elu i le aso. Le aso na i alua e ai, na i le nuu, o ai kupito. Wha manuia mai le tua, Faita wino lana fionga pa ia, fa maala malama, fa pula. Wino lana fionga pa ia.

0: Ya fatalo fatu di tatu vola au.
1: Ya te fatalo fatu la sunga il faferanga.
0: Ya tatu. Alo
1: so fo ma wa la sunga.
0: Alo vo de so fo bia ma na ngim bai te tama.
1: Ya o te fa tai. Is sunga il faferanga o no nei vai so mo sa fanga ye tatu. Male fa mai. Ya o nga ta o sa sa ni sunga il faferanga. Mole tato wa onga fal tu spaia le la ta ya o fata nu wina lo tato fa mo mo e pe o na ye ne ta ya fo a o ila na mat fo se fa so el ne ta ya o no le ta o fo yo le have no wa tu na mai o yesu o le ta nga la yo la o le nga ga le o le ne ta ya o pe na mo ma o fi on pa ya lo tato wa toa. E pe la ona mol mau fioga alo tata wa tua. O fetala yo la o to wa

Sai fa cha lo fa chon fa po po ngo cha la fo ma le si o fo ngo le la mo mo le nei va e ngo le aso. O lo fa awo beo na ye le polo inga mo fa la lavi fa fo se I kai kora ma wai chaki. Ma ua cha po ni e o ma la lau papa I le anga I ato I Martin Barrow. O na o le si isi o le ma walunga le swa vai I vai tafe. O suwea fo I lapa cha inga lo ufisa wa ai tau mo wai ro rapa. E au fie le Tararua Range ma le I tū maunga I sa sa e Wellingtone. O lo ma cha I tū bea sa vili ma lo lo si mo Wellingtone, Kabiti Coast ma Taranaki. Wa tapu nia fo inisio a walapo stage highways I le o ngā tatonu ma le vaenga pito I lalo o le motu I saute wa faa sila sila ina fo I se faa linga ina ia faa puna le swa vai mo le I tū malo o kai kora o nolo tū langa lolo wa o le tau o lo oa a fieia vaenga o le motu I saute. O a faalia le matua le fifi o le minister o fale Chris Bishop. O na oni fale maututongia le malo e tolu se fulu leo fainga o loo I neibia. Lea ua a tole tausanga ele o nofoia. Mo ua ia faatanuina sui o le matanga luenga ina ia faya ia I se faatatau. Ai o le taimi nei e siria male fase lau lima se fulu a inga I neibia. O loo ile lisi faatalitali moni fale ngā fatia o na tutongi, ai ua faalia fo ia faalaa putuputonga, o loo faatino ina le ngā luenga fisanga I matangata, ua faopopo ina lava leo fa ingo tangata ili ini fale momoe ai, mo ua ave iaia le mahalo ni tupe faopopo I au au nanga fisosoani, ina ia mafai o na lango lango ai ia tangata, e peo na ta ua ele Radio New Zealand, o le fale foulea e Wellesley Road, Na whaatau mai sa tangata I inivesi I fale, I lalo lwha ngā mālo taloa I ele leipa, sa atau mawhai le M-Cert, pole matanga lwe ngā moa ai, seo seo manga I tō mālo ma whala ua inga, I whaatau I nātu I se whaala potopotonga, e wa aia fale mō tangata lima vai vai, peitai, e o mai le taiminei, ele I tau lia, na sauno bishop I lona le fifia tele, ona ole uwhai tau māsina, ele I lava nisi ono no fuai, ai ole tele tangata le ini fale, I lea vai ngā lea tunuu. Na faalia li M-Cert, sa faya feutanga inga, manisi o faala potopotonga e faatatau le faataungo le fale, ma ili o mafayo na failoa au ili ilinga, se ia mai alileo na faatulanga ni malilie ngaulo o faya. E ilunga la ititi ato le lua pasene o tangata umalava I ono lima tau sanga nga ilunga, o ala tau tupe maua, e ilunga ato le taiselau walu se fulu afe tahala le tau sanga, mo ufaalia le au faito ufa ilunga o le tamao a inga, e ala nga tatau lava le fisili, pe o tala fia ngai pe ona la tau mawaina le supa ni usila, e tulanga ese foi ni usila ili vaa maisi atu no, ona ole jele lava o tangata e au si atu utuunga ili nofo mau, malunga ato le tai ono lima tau sanga, Le mafai ona maua le supa ni usila, e le faititi e tu sai maisi tupe, ma aseta aseta ngata. O faino mero fa mau mawina mai le ofisa o tupe maua le tausanga taluai, na fa aliai, o le tausanga I lua afe lua fa, o le iwa pasene o tangata umalava ta iono lima tausanga malunga ato, sa silia mali ta isela wafe ta alala ato tupe maua, ta ulu tesi male ono pasene, na silia ato mali ta isela u lima sefu lua afe ta alala ato tupe maua, male lua tesi mali ta si pasene, sene na ilunga atu o le taiselau walu se fulu afe ta la a la tau tupe maua e mawhai o na la tau wanga vaa umalava I le tupe ato e anga vaa iai I le New Zealand super ai mō tangata o lo mō le benefiti su e ngā luenga mō le fata I inga e o atu I le selau wono se fulu ta la I le vaiaso le tupe e maua le a inga a o le amata o na